0: na debi debi debi eyi mi pani bi asende mi information bi kra ka etu obodo de no ho ei na asem no se kodu a chiri sa
1: fitu abodom be capital town e chiri chiri
0: asem no e kodu a chiri na ye ne tete atempon wi a na fe se bebi e kodu ye kra de enka ne nda ka ne be ka so wo ma hye dana wo mo e pe so mo de e mo nyum ne hate but ey oh wow to ey
1: capital town
0: ejumwe na we mana na akwa ba me we se na rap crowd na rap no be kakra beto no nente se ba ne 2000 rap beto na yeso ko school rap na akwa ba
2: yeura
0: le ba puti se na
2: nyami adu mi go so pem so rap de meka se o sofwa no difu bia rap.
0: Okay. Ni the mona mona rap no grab by.
2: Oh, rap no ne butai ne eyi nyina na sem. Wo de ensem bi, ube wo de ensem bi be create bibi. Ah, wo be kan
0: be to amfo
2: asu.
0: Na content am kakra.
2: Isa. Sa.
0: Na wa go ba mo line ba ku bia na.
2: Oh, minim ni amede be ma mo. Na so, ube se me ma obi nso de a, meti mi ama obi.
0: Na na ma mi bi.
2: Adofo nom se muti a munti ni ye esa ne se tete atempo ma temase o saje fo o munsu tie afi o saje yo unsu tie bi menua mike 2 unsu wudi ni se ne ade na ye ne de me hwese ne wani muti a me hu se o be panwom na o panwom pa na o nyom so ye de na wo bo nyom na o na wo bo nyom ama man futie na wutie ni sa na adom fm na so aye doko doko doko doko doko doko doko
0: bas
2: na se doko doko ni twemu a na fe fe frem na se frem ni twemwa na ye bro na bro na se twemwa na ye de
0: ala be no go studio ala be no go studio na ay hip life na ne we na ye wo de pa eba 2008
2: bobo bi na min die
0: Reggie Rackson eba eh
2: eh na ba ku bi wo ha na me na nape me na na bia owo me papa
0: okay
2: o friend na na afuoye
0: okay
2: na din ya tie the friend momoye
0: okay
2: ay na sa konkonti ma obo
0: ah bua konkonti ba o baby ah
2: na se me na na di bunum wa ha abrewa no wanga sa obe fele
0: ubo
2: se na
0: anyumuni